salimia sana biarusi eh. Mwambie si yeye. Niyo piko hiyo. Unasema kirudiwe kaka. Mwambie asante sana. Alafu asante sana kwako my brother. Lakini chai yangu mwambie biarusi chai yangu na mdai eh.

kaviti. Hii ni kaviti gani? Si ile ya meno? George Kerwa yako safari, naanzia Karagita na Ivasha.

0: na John Maloba Radio 47. Hapa ndipo.
1: Mimi ni bachelor boy, nitaoa kutoka wapi? Na siku sasa